Malukra na ngayon sira, pamutok sa lihohaw ngay mar, pao ni Belong Trinchi, ang programa inangamang ni matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diak bay mihut. Di hidisaw ni lorong, ita sa kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kanya. Tiak malukra na ngayon sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, pagmutok sa lihohaw ng ima, pagkawang niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nalurin sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imihot. Iya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung volvimento ha tene no matene kanya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, Mujika Furakida o titulo Haridame.